0: tani ku mafi. Lugundu afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya titan. Abalia buindire buingyo, lo lagrin chakuni luwati kumari mafi. Uwati niya baale lire buingyo asigiru tilita afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukubay buingyo lu lida. Siyanti la sigiru lida afiko, lugundu lire la buingyo. Subuti wati katanya la lirahin banya buingyo, lumo katanya la lirahin bay mafi. Lugundu furume gwerugu le madigin bali le buidubay, o misi habola lun liduhe luwegen Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani ha uganu le, hagambu iluma ge furumi etida. Luhinsi egua wama wamawu. Maulumuti itra wama kaikain, le meha lanigu bai mafi, aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bai kain, ani buiti le ladigu bai lamule. Niduhe yunu, Mawari data hanigi ahun ayere gudahun lani gubo. Sigahadi walida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insiyati ya waduhen yuloyege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawago vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ita lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti. Wajumaru rugula visi hapu. Lunti abala isi hapu ni le arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara baigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamunga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi. Lugundu subudi ila sumkate ilu. Ahon madari rung wanigi duru wawago, niduhe ino gayarabay wajabi indigibu giyon buingi u lau vemeni gin luago. Logu lichu kubay laan sun le, wamuri habay luma wong, lugundu, gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundar. Lugumadi buingi u, luwafinye no logu Jesu Kristu le liru, luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha larinya guni Jesu sun wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi buingi u, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboi wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo, buingiu la adimur heboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi hada boi, o mama lanligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubudiruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirije liji. Agamba atin logo liyabi bala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sugu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile harufu dahaboy. Lige lebu boy, hagambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. ani subuti tigiye bwingi ulu. Le misi habuti ibidi egili bwingi ulu. Lugundu isi yani bwingi. Arufu dalumuti bwingi visi yen lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu. Kabagari wa mama galidagi. Ani ha isi yani bwi. Mama logu wagia la hinsi habubu ilu bwingi. Luagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihi tibu ingi. La usunlira, ahi wa hinsi ya gwa wama wa anihi bu ingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na guboi lumbu ingi. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo lida ya diwa la aba luma bu ingi. Ani lida nila ginye aba wama. Loguru la lila la nisifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama liliru buingyo. Harinyaga wamoi luagu lula la salbaru nuwa launa hi buingyo bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubai luagu liru la buingyo hesusu. La bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lumu buingyo. Isi yani buingyo, ani le abagari tu lida isi yani, labagari dunya lida buingyo, ani labagari dunya ginye buingyo lida. Italalinya wayabu ilu, isi yala buingyo uon le gumuti. Aba me manufute dun wama, lida me lueyeru aguseroni, ladiga wabagari dunya la, ya ubowo kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi yani, uwate anufude, bugalumuti isi yani tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima tilida. Hinsiyati buingi uon, ladega visiyan dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jeye tigrigia ligi. Lugundu, ahin misiyan luboi libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, Sinya baige hinsi ya la buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le wong. Le hinsi ya buti lu buingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus la Kristu bai. Age li rahinyu banya buingi ulun. Ani sunha hinsi ya bu banya lun aba uguchi. Hinsi ya bu banya ginye hon li rahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wa mwile lubai bai, hinsi ya hama ginye lirahinyu buingi uon. Ladigunu wa le lubai bai buingi u, ligia hinsi habuni bai lu. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirai bai buingi u, ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinye bai logo Jesusu la lirai bai buingi u, Ligira gunye gayara laganye inu luagu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligia arufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anye aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubai ti, veresibi runi le larinya gubai buingi uguana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinya boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya gubai buingi u logo lirau. Le larinya gubai buingi u, logo ruhali la ibagari magumu cha ditimu. Ani, lida agenye la lirau liyabu ibagari ligi. Le anihi bai lirau buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bai lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, kukuya le afinye bai luago lirau buingi u, lun, hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, Lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarigu kate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. ani itara kai wa subudiruni logo agamba lani buingi wa furiedu subudi wa mutiginye logo louna bubadi wala ahin ariha aba grigia logo la dugunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furiedu lun buingi aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia ani hin figo lani na oveni malati lo la furiedu nu alu buingi logo figo ligi sunguri bani figo gamalumu mama sun figo lun lani na boila oveni subuti wa muti logo grigi la le anugu bali mbuingi kaisi logo chiri maibugu ti lida figo logo du konugi lumuti liro mbuingi ani sinyati la dugu mafia ni katalu subuti wa muti logo lani guwa ma mbuingi logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo subuti wa muti ginye logo nyibu halila liro mbuingi ubo wagun ani ruhalila gufuranda umu luwa subuti rini mbuingi le tima tima wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo kaisi lida yendi wala aba luma liru le Hesu Kristu boy lege buingyo boy le tima tima ligie ginye ibagari boy le magumu chadit nirahu yunu mafala rahumanya buingyo goha iye nitinya itarala.
2: Tibia maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. So lanua diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sun ata. Binilo mwingi uguchili, luma wabune me Hesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi, hareini, hakute me habu luma hatarangi luon, huu lita inaru ni luma isi habuni. Owe bunugunda, lau nadariru hatagen birahunyu abagari da sekun inaru ni. Itara kaisi lariangu waguchi mwingi uon, lungu abagari du. Kwe tonti nitu, ayumara kwatu nabun luon, insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buon, ligia meme le wama bai, luma ge furumi etida. Mini la isiani, lun wabagari du segun, luguma di buingi. Ani luguma di buingi, lu wabagari du lida isiani, kaisi wagambu ni luma ge furumi etida. Ayaha insarago, ege hatia ubo wogo, ama finye banya logo kaila grigia, tima te liabu in Hesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni ku huma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai huu lida agen huadigumari logu Kristu. Resipi huma ime, afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani mereda ti lida larufu daha Kristu, uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahin achilu raba angrigi humo. Mama lao arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihin sarawu kate ilunti narinya guni hun. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma lun. Lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luwabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo. Itarala.
2: Turuwali gara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo gara da tobun numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiyo. Lubuidu la lidi sunkate ibun. Nunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo loe igen Hesu Kristu ariaga nu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsieti nu buiti bouseru lida servidu ni le badugubai hon waduhe yon loe igen Hesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. abang da guatinya ligibunge atamuri ni leja belogo bisi habuhon aduga bai flesi le nu idero go banya laule emege rubai luhasigiru ni hawaye sun lida aba igaburi le auti lagunda rabungio furitinya luhaseri vidun lu kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibide habu manya lubungio lige lunti lubai veteniru hon lu videre guninya lida la purichi honnua inaani Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni yaamu. Aeresi birutinya Aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kata ile. Ani subudi umuti logu inaru ni lale warinyagubai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu ya nabu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri larufu dubai bungiu lu huan. Capítulo aba. Anihabri kata ile larufu dubai bungiu lu Jesu Cristo. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere du madise. Subu diga dalali Jesu Cristo kata ile lu huan le lubui. La uluna hanilani angeli lumun lu larufu du ni lu. Ariega lali huan inarini la usun le larihubui. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Cristo. Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lau kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa lidan lu la susere dun.
3: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubarage lagu miserunda. Vima ligia gueto ani Lelo bai liabi, lumagien hamagien sedu zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hinse tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lu lubungita. Le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibinigi hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma lahuma chagule sungkate. Tinya rainu bungi le sungtika bafu. Le mima bai luma ge lubare ge lahuma sarunda. Mima ligi ya guento ani le nube liabi.
3: Au hua hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi patmosu. Luegi napuri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba weju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
4: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tuguia hontila na sede ligilis e tologo bom assi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
3: Aba na cara ragulo nanihi cala dimure habainu. Aba nanihi sede lebo sanu del gol. Labadna wa sede lebo sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagirita wa ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beliti golu yarafalu lanigu. Haruti lidiburi kai liyo mudu, kai nieve. Itara lia lagu, kai watu gemeti. miriti lugu di kai bronze le iri chawakuali le dawali li don regi renti lumala li kai li rein lei bugunduna wairiti nyei anu sedu waruguma li dan lohobu le lomere nyei yon aba efei gagiritu binya watamana afri dutu liumu lugu gini amirieti ligibu kai weyu dan le lasidu lausun lere dan narihi bali aba nabun halubadu lugu di kamahi ladi gamalumu aba laguruna lau luha bulle lowen aba lariya gono
4: manu de dagu aba au fulumi ti be au abu mo honi ani le mi ma be ilat na meha gamol mo gwe ton mi ma na lu ani ni ligeli au we ni numa lu ma ligeli fulaso le nyi be hilagwa ni abu ha be lu be ti le bari be le gwe to be lu ma le lu be la su sero don ani hal ani chi be sedu waru ma ha bari ma nyali ta no bulle nowen lu ma sedu le bu sanu de lu gol sedu waru ma ha guia Sedu tani ligilis angeli, sedu ti lebu sanudelu, avia sedu ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Bobul galu angeli letina biligilis to efesebo, mania gamejo, interalia naniago, aule haube sedu warugu melinda nuhule noe, leginia eibu gube la bagna was sedu lebu sanudelu lebol, subudin muti son leha degube, subudin muti letere huati marinuma hagurasa. Ani subuti numuti luago sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luago hausha kwa humanya la haariya kumaya luago apostolo kwa hama, ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhadu, ani supri huwia sarago liu na huwati kumarinuago, mabusha luga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita kwa huma ida hiya la meha, ani asakri huma. Adega umai kati leme hadu bifurumi. Ahi madugu umai itara, nidi bahuwago furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ge hasanstre hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere u kati lebu harudu bai Nikolai te buhum, luma buri kati le hadugu bai, legi ya iere gubai no.
5: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, Nega gitu banyak lita ya titi di buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le tita beligili to esumir na bong. Banya kameho, itra lian nariya go, au le furumi ti lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva ya. Subudi numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginya lagu adimre anama haariya gumaya lagu kuriyu hama uribati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi bu hama mafia. Manu de da huma luile lube ha sufiru ni. Lada guba mafia fiu hada ge furisi rugu lu locha ugunu mafia sun hugui. Ani ha sufiru ruba sarago luago tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi uni ibagri magumu cha titi hong. Hafai ruwa hame.
5: Le garige iru gubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya masu riba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida miligili sto perga mubon. Baniga meho, ita ralinga nariya gong, aule gama baru efein to gagi lubon. To biango gong amana. Subuti numuti gine luago lida la fulaho na yin lupe ilala na larui ha mafia hagana wo. Ane lao su lira, numa meme nyedu. Migu humagi le hafiya nuago, ni ipi ni lida le la farube antipasi leke febe buiti nuago lida fulaho na yin lupe. Lenge lupe laguma di ha mafia. Gama lumo, ani burikate hadirga magunta tina lao. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloruta abibalamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, lulafiru guduni ya Israel na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario, luma luhabagre do lidan ahoruhani. Anyani ginye hama banya higiru ni kate leme haloruta abay Nikolaita gugumanyi. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madirka huma iter, nidba huwa huma dise. Aba menagayinda gu hama grigia hadiru balibu ni kate ile, Tau efein to afru domo ni imbulu mkine.
5: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi luti, neiga tutu balida ge manale aramu duwa nyubai lon. Aba meniche gu aba dhubu na ruti lon lau aba iri isere buru wa nyuluago, le ibidi ya tini kaa on lue dige lon le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligilis toti atira bon, baniga mehon, Itra lia nariego aule lirau kumbiyo le itra bai agu kei watu gemeti. Le adi nugudi kei bronze le ircha wa uwal. Subuti numuti sun le hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, eseri bitu lau haburasu, Subuti nu tinya lau hadunya la kate buiti wento loi me forumi. Kamalomo, ani aba kate hadiga magunda na lau. Agambo no hesa vele to aria wu kon lau profeta ta ani mama ni. Lo teye do ne grigia, la utarma ta ahon nani gulu haga non lida ahoru hani, lo malu hegi egi ni lea dagare wudu wati hong wari. Ruhat na da to lo ta sansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lau naburi gudaru la gabana rugo, afara wan nani me tirani ni, ama ha gabar hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawago, ahi guberi gihigir hatagu ni kate leburi tadagube. Itra luba ta sufri ruli sun li girsi, lau subudi nani lebe arita guni, Luma tebe anigi. Aba na fayo ni kala aba hida ge segule la dugube. Ahibi hati atira banya. Ama fala rubali ya rumu tahani ligia. Machili ni yegini asibu dirile umbi haguara. Nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nuruni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia. Adika mame hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra ke lichi guni nugu chibungi ubafu no. Apa me hagumo de ni necha ni bulla u badu la ni hagumo de ni le lauti gurau. Apa me hamuru go dagu ni kesi sauti ru le lauti mo. Ni shi gubongi e warugu ma tolani na binafi hom.
5: Le garike irugu bai lula gambu, a gamba le le larinha gu bai sifiri sandu tuburi le gilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluan en le tita me le gilis to saru disipo. Bania kami hong italian nanya go aule hau belani bung ju sedi sifir go hama sedu waru. Subudin muti song leha tegu bay. Subudin muti lagu belani hinya la lau song arin ogu ala lagu niwa huma. Aga gu tuwa huma ruhuma eri lubri katele aniha gua bay lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la la leha tegu bay ligi buge nungungi ite. Harita gua huma lubai telerhu dau bay hong. Fala huma asakri ha hugu yame. Ano maga gu tuwa Nid bahuwago kei liabi haba hiwe ritulipidi on orahon. Lausun lira, anyen fiyu kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yon hamagiru hatarabon. Hagia, heiku gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, adaga gubadagu harutu. Animagida ro nubei hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yoluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga irugutilu la gambu, A gamba lele larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi haluang helile tida me ligilis to Philadelphia bon, barinha game hon. Itra lia narinha gom, aule sandu bai, legia inara ni bai, le gama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayera tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subudi numuti sun le hadiru bai, roa din aba benna darani higibu gien, le lasi aruni aba adoru. Datuk Allah sun lo wala here adeg adeg gaso law nugu mati ani gunflit nu numa nadeg balu haya bi lani bu mafi haye banya hari go banya lo guri mama ani mababa re dunia kai silani bu gungi aba me na utoro kwa dunia hi bu gelu hasu bi duruni lo bu ila nu muti nya banya isi ti no ai da bu mali nu ruma di lo gura su mama iga na re du badu lu bai le ni tani au so gun ne nu bi ya bi lo bu su ku po lo ho to gun wa so ha u bo go banya Madisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nisi kumanya kei wakabu tida luma nubungi te, ani mafru nudigi ayame nyingi, abe managuru duni liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu do bai nye iseri niri hawago.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Babur haluang helile tida bai ligilis to lao di seabu. Baringa game hon, itra lia nariya gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye bai liabi sun kati le ladugu bi bungi. Subudi muti son le hadugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hugui. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bashar gu hugui, madili tun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lau kuitu la ta hon. Lagu memegi rumah ni kata, ani marini kumuti lagu kugiabu kuhuma, kudeme tu, marini tu, surusu kuguye. Ize nichi kubai dimuni hon lo hagai hagolu le afin hawali lagu watu gemeti numagi. Lurisi kuma le tima timati, lugi hagai hadagu harutu numa, lu hadore gun lagu hasurusu ha. Lu aya ni luhichi guni lidon hagu, lu harihi. Ebe cha numuti hahise bayano lagu idere, arvuta hao hon. Nuti lubai ti seri huma, asate hubiye me. Ana benda bu, nagu wahanya. le agambo te numala le abalataro ni bena nuba ne belo rubalumo aba menegi luma holy dia menuma agani lo tinha ni chiko bobara on numa gualo agulala na naruya itra ke na ganyo aba na nyoro luma nugu ji lo agulala
5: le gariga irugutilu la gambo agamba lele la rinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: La riga es un cata y lee, abandonaje y ababena darago cielo. Le habitu mala le lee, itere baikei tu mala le fidu, le buga adimure abainu, abalaria gono.
4: Waribanyaho, narago da le cata y lee, brilube la susredon, la riga burilebo.
3: Le da hora ligia, abandonaje de no labu y el bafo sifirisando. Abandonaje y aban lala naru y hani, cielo, anianija som grilla y un luago. Itera linea, camaba dubu miriti. Le hasup o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halai ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligia. Arihe etna wei gadri lala naru ihani. Nyenye nu wei gadri weya yamutu nyun luagu. Tau hadagra gung harutu luma ridi golu hablu. Luigia lala uru iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifigi. Nyenye gie abakate ligibuge hale kama hamuga aba barana le lauti bidirio harugongati. Lamida wa gie gwa lau lala narui hani nyenye ngadri kata ya gabagaritia bui lau ago dandu hagibuge kihanagage. Le furumi ya tihadage itar liye kei aba liyu le habia ma itar kei aba bagas ugiri. Le haruwa itar liye ligibu kei hagibugirige le hagadru itar liye kei aba agilaha mahati. Gadri gubai hagia, sisi ngarina luagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie keimuna dagi habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage furubi titan. Vima ligia weto anile lube liabi.
3: Sagutu hichu kukata ya gabagari tiha weiri guni inebesi lume tengiru ni lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari ba ilunsunda. Aba hahu duragun wei gadiri weya ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilunsunda. Aba hichu guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinyaga.
6: Wabure me wabungi ze. Garicha tibu lumperesi biruni weiri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abad narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti aligdahalau umala li reinti lariñaga.
7: Kaka tena boilula daru no liburu luma lunla heri tu niti seyo.
3: Uat ni aba garichati lula daru no liburu tuge. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tuge. Ni lula lianu. Aba ti lariñagu aba hata ge weya yamutu no.
8: Hebeba yahu. La duga ganye ngaliliñu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no liburu lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaruwa ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbi timudu ligia, aba lalugu no liburu tugu ya luha burugungia, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gudumba no liburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani, uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu, luba hari duniti senyo. La duga ruwa tibukaisi adagara guduni, aniganyi bugia grige lau bita lubungyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Aduga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewidu luwa bungyu te, luma lu hagumadi haubowo.
3: Aba ya narihi, Aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala naruhi hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinyahugia. Hama

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Afaruno aba profeta hilagu bai baugudin loi Jerusalem.
2: Abalayahun Jesusu, hawagulile na Jerusalem itera.
1: Uguia Jerusalem na, afara guahumanya profeta gu. Chamugwa huguia dubu hawagun halona habanya bungiyo. Lau uganu buiti hon. Saragun yung weya su nalugo noni gero no ke toino gero niya gayo tirahin labu nya taruna. Mahatun. Igera lahatun pungi. Ani nariyane hon lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinyagun. Biniwati le nyibu bay le dan liri wapureme.
3: San Lucas, capítulo 14.
2: Lagaba veyu le emera guagale. Abalidi Jesusu ega lubiye aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene. Aba ti lalgadaniya Jesusu arufudatien liluru do muisesi ama fariseu laniega hon.
1: Gayara ti larida wakwagadan aba vugiri lida luweri emeragu ni odisinyati.
2: Aba herederu maniyo aba ti lanugani Jesusu sandi tiligia aba larida wakwagadani. Abalarinya gulun, lulidin, abalarinya gulun fariseo gulun.
1: Furume gwarige hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidan abafusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainye gine furese.
2: Abahasin ilo gulungwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, abalarinya gulun.
1: Tamen leba misuro houn lidan abafedu lani na mariye. Malu haboy lubido agay ubaro, nyubu in liyan aba ya misro houti wirigu timati boy. Aba me liyabin le a misro habalo, larinya game bon. Rubo i bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busigano a nyura lidan luna bu agay ubaro. Tamele ba misro houn lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu agay ubaro. Lu dame la liyabin le a misro habali bo, larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaro wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti ilanangu lungwa, weiriba ilanugu.
2: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
1: Dame le bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladega hamisura habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misur ha banya ha gudeme banya, a sinyanko banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, a ba megunda ba, ladiga sinyati ha fayiru nibu, bibi ubaiti ba fayiru waha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
2: Danele gambu bali aba hadage, ha nyumba ya lagu dabula katile, aba larinya gulu Jesusu.
4: Fulese wa banya grige ha egi banya lidan laruwen ha bungiu.
2: Abati larinya go Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba omebu adineru ni aba lona ha amisura ha sarago girigie. Dale shiluhili ore lun adineru ni aba lona ha nilumuso aninya ka hon amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia aba harinya go lwago sinya la houdin. Darinya ka furumieti son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihi ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba aganye hadina sengu feru baga so lani na wadagmanu. Neibuga ochenye, adiga bafulesi ino ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalu bayi nidi. Na le lagirubu dubi musu, aba labahu da uni sunkati ile lun liyubu diri. Aba di laganyi du liyubu diri, aba larinya gulun musu, baiba lida sun uma le uburu ubay. Banuga nyame ha agudeme banya, ha sinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen ladiga ni, aba larinya gulun musu lun liyubu diri. Nabure me, adiga nali le bubay baino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilarinya gu iyubu diri lu musu ligia, baiba lida son umo bogu din luwe uburu gu. Luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari ron luha yabi lidon nufedu, buintamu ganuba. Ladiga narinya hane hon, lwaguwa baila niyaba hata geha na misir habanya egiti lida nadine ragudun.
2: Saraguhanya gerige afalaruti ti Jesusu, abalagara ragun abalarinya gu hon.
1: Sinyati nani gubila le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari,

0: lirigiti bulagi eluma liluru dumo isesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banyahuriyu ani afinye hagi eluagu bungiyu, aburu hati wahon lu madihiri hama alogu burikate ile. Lurugu megi hama uwi ile dagagu dawali hongu wariwa, ni hitu, ni anima lule tigi warigiti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
1: Abati lanugu ni pabulu gadiri wugiri hagia, Laruga aba laruma dagwagadun lungu hama. Yengi aba lebeluru tempu lurugu. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela leabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempu lurugu. Aba hachagara gwagadun ya grigia. Aba harigudun ya pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
2: Wuguri ya Israeli, idrago humawa, aniha wuguri le, leibu kubali sunflasu, arufu da hon sungrege ya uriba luagu wanasi. Luagu liludu muisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama bayanguri yu templu rugun, aviye deiflasu sandu tile.
1: Harinya gubai itra, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu le efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara go sunlila na fulaso, aba hayabi grigia eiba agwena, aba tiharga duni pabulu, aba hadurugu duni bogu dituwe tempolo, aba hadoura go ni bena furese, hafara liya be hilagube, ligia la chiliru uganu lu gumada, lu ago chagagu ala sunlila na uburugu Jerusalem, aba ti londaru ni agumada li sudara agu hama habutigo, aba la chiliru eiba agwena le yehi habai grigia, da harini gumada hama sudara agu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira gwagadu ni lo biyan gringri. Larigya, aba laligu daha kate ila. Numa kala liduru be. Amu ya gwenye rigiti kate harinya gu grigya. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arinchu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru beilu wago tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina luwe hafaro ni grigia hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bihariji agua rahina.
3: Hilala!
4: Hilala!
3: Hilala!
4: Hilala!
1: Dala ya behadara alila pabulu munado. Aba lariengu lugu mada ale houba isudara.
5: Gayala tinabimure habuma.
1: Aba lariengu gumada alu.
6: Lariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha digu bi aba mabuchu logo aba na aba lanugu gadru milu nguri ya kafara hatnya lido flas magaire wa
1: lariya gati pablo lo
5: mama au puri au tarsuna aba folasu weiri gutu silisio adiga ba flese inu lumbigiru nina luna dimre ha hon virigi
1: aba lichigu gumada umalo aba laramu pablo lo agu estepo aba lichigu seni lo luho bu hongri ya lo hamanisho Da maniga ali, aba la dimure anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la riego.
7: Hechos, capítulo 22.
5: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbay nariyegu ni hon, no egnyegua.
1: Da hagambu be la dimure anhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti la riego hon.
5: Kuriyo au, sun sui nagubay. Uburgu tarzu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gama liel na turieha, uara ti larufu daha luma halurudun waguchagu. Houcha ti nasun ada lun neseribidu lu bungyu tau sun na nigi, kei gubeirig ligabri hadigni ugunya veyu. Au, eiba hanumutia meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lago ruhama gara danun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen aluhanya afinya tinya lago Kristo lun nanuguninya nyahon lun nasufri regudaninya. Gama lumu da eibuga inana jarafa adina lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariyagu aba umala lenu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariyagu, katabu sa nabureme? Lariyaga nu, Jesusu le Nazaretna au, le meme baibaha bai. Arija hamuti ha uara banyanuma larugon galigia. Aba hanuk de dagun, gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Aba ti nariyagu, kabe gena diga nabureme, aba lariyagu nu, saraba baiba lagun buweye sun damaskon, nyen balariyagu asun le lumba ibadigun ibun. Keiti marihin gudalad na luba ibuga larugon galigia, aba harugudni ha numa banya nuhabu dariwa childenon damasku. Nyi aba wuguri giri tiana niyasi, gunfuliti buidu luma liluru du moisesi, buiti hadimure hasun huriyu haga naubanya damasku luago wuguri ligia. Aba liabi anania sarihana, dan la childirun, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha saulu, ibiha habei barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihi ni Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichu gubala fei luago Jesusu honsun grigia, abahu dagwa bai me le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachivu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasali ragu nabureme Jesusu nun. Aba larinya gunu, furiba yagi, Jerusalengi, ofuda. Ladiga madiga bain huriyu gasu lao le barinya gu bainuagu, lida flasule. Aba tinarinya gulun. Nabureme, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya, anahanya haa afinye banya buwagu furisunrugu, baiguananya. Nyed nadan le lafarube Esteban hilagu bai, le banigu le meha adimureha baibuagu, gunda atina lao hafaruni. Aw oni girubaru hadagra guha afarubalin. Abalarinya gun nabule menu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apulchi ya hon ha mama banya huriyu.
1: Agamba hamuti chililumo ladimure ha luago lidi apulchi ya hon ha mama banya huriyo. Aba hagumestaru aguwa raha.
8: Afara hamehi lagu bay. Marija tilula lagu bay.
9: Afara hamehi. Afara hamehi.
1: Kaiti hasigiru aguwa raha. Achiha uburi hadagra gu. Achiha kaliki inyo le hagayi. Aba larinya go gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara. Aba launa ha abeiche luon ladimreha. Lo lasubu dirunu wa kala wago haguara ha grigia luago itara. Dale grago hamali lu habaichoni. Aba larinya go pabulu lu habuti sudara layenbay.
5: Garicha tunsan luon habaichun aba wugiri romana magusera gudunga hamay?
1: Dalagambu bani habuti sudara kate ele. Aba lidi aringa lu gumada.
10: Gowni kibate lau le lumbay badigani. Roma na te ugiri le.
1: Aba ti lidi gumada lu ago pabulu. Aba larinya gulu.
11: Inaru ni logo Roma na ba?
1: Larinya ga pabulu lu?
5: Aha.
11: Faye iti nasaragu sensu lu Roma na na.
1: Aba ti larinya gu gumada.
5: Ahe nao, nyei nagura hawa.
1: Larinya ga pabulu. Aba higiru ni haye be lube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subudiruni luwago romana la pabolo. Aba lanufu de dago, lueigie lagurago ni. Laruga, kai busie lube gumada la subudiruni kala liduru be pabolo hon hurio. Aba lagidaru ni gringri lue. Aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabolo, aba lichugu ni hagibugia.
7: Hechos, capítulo 23.
1: Aba larinya gu Pablo hawagu, luru dugu hagia, aba larinya gu hon.
5: Niduhanyu, harumatina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu beyule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadri le inyu timabwe, lu hagayo ha hayarafa bayanyen luwagu liyuma Pablo. Aba larinya gu Pablo lo.
5: Lagayo haba bungyo wagu, biangwa tigibu buguya le. Nyumbia nyein lu baguse ragudnina ke ilarinya guni lurudu. Kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
1: Aba harinya guha nyein bayalo.
11: Itara liyansa banabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingyo.
1: Aba larinya gu pabolo.
5: Niduhanyu, ibidia tiebe nun lago fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya han lererun bungyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
1: Kaila subudiru ni Pablo lo agu hanigu la saduseogu hibri hanyeimbaya, hibri hanigu fariseogu, aba lariyangu lo umala liherete.
5: Niduhanyu, fariseo au, hada gnyetnya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, la diga finye na luagu hasa rubala hilanya lida gen oweni.
1: Dale la rinya gubali kate ile, aba hagume seru fariseogu hama sadiseogu asigen ha hama gwa, aba la fare negu adamurini. La diga harinya here sadiseogu luagu masa ruba ya la hilanya lida gen oweni, uwe tie nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahiti fariseogu afinye te luagu sun kate ile, harinche tisungu bai, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia. Aba hariago.
10: Ugrile, uwe tinika ta uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habay lung.
1: Wiri alisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilago bay. Aba te lounhanya, lisuda reniigo, lung hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lung ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, aba la salira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba la rinya gu lung.
9: Manugu de daba pabulu, ladaga itara ke ruhu di bula fen wagu ya Jerusalem, bichi gu bagi fen wagu Roma.
1: La ruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lung hafaru ni pabulu hilago bay. Aba hafi yin rulo inye ragoni, lwago maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kate ile. Aba ti hodi hamo habu ti gufadiru gu, luma hamo wugiri weri gutia hada huriyo. Aba harinyagun.
12: Finyu hadwa, lau inye ragoni, lwago maigi badiwa la nikata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gweto ati, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatia, Amuri huma luma gumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu, luagu nuti mala haligduni luagu durule ichigubay luagu habusera harini. Wagia arasa yuwaba lu wafaruni lubara gela chiliru.
1: Aba la chiliru kate ile labu lagambu libase pabulu, aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara, aba larinya gu lu.
5: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilun ti lariyagu ni lumu.
1: Aba lanigu ni habu ti sudara, lumu gumada aba lariyagu lumu.
10: Wati adari ti paulu nu, aba lamuri hanu ma luna nigu ni irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilun lariyagu ni bu.
1: Aba larigu duni gumada luha bu irahun ligia, aba lanigu ni lumu habu guhama, aba lariyagu lumu.
6: Ka babu serumbo ibariyagu nu.
1: Aba ti larinya gu irahe ligye lo.
13: Veluwa ya huriu, lidon uwara ni luhamuri habuma lubanigu ni pao luhagibu ginyon lurudugu iyu timate lunege haligudu ni tima logu liduru. Mafinye rabaho, anyehe hao ginyen biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umata. Agura bahay luhafaru ni hilaguga. Finyuwa ya lao, inye ragu ni ligibu ya bunju logu maikiba ya laa matu dari hafaru ni pablo gueto aranse nyuhanya hagura barigunye bona bagi
1: abati launa ni gumada irahe ligia agoyo arie gaina ligia lun lu maria golan nika un lu agwa bagi da golali la kate lelu aba la guru gumada ho bien hada ge habuti go sudara aba la rie go ho lu haranse ro bien san sudara lu hodi sesaria ebo Uwara hama uruwa wain disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efen, lo hodi la dangri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo lawairu pabulu, ruli gya dimure lo hachilira guduni pabulu lo mogumadi matefelisi lo magadie. Auna hati aba garada hama, larien heretida garada tuguya.
6: Lo magiento Claudio Lisiasi lo mogumadi matefelisi le weirigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habaibu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba li logu Roma na laa. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuruni. Keiti nabuse erunu nasubu diruni kala liduru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa ti richa ilunu lafarun hilagubu. Ni ibini ilunu ladangiru. Ela chiliru labu nagambu logo aharase hiya laa huri yulu hafaru ni hilagu bai. Lige lebu bai nauna hani buu mfreza. Ariya gadi naginye honha ichu kumaya liduru. Lubuma laa haranse re le hani bai luma.
1: Aba ti hanigu ni sudara pabulu ke lariye wagunu wa hon. Ariabu, Chile Antipaturisi. Laruga, Ligia Hagribu do Sul.

0: Cristo, mama li danyadun luburiga luago kate luago tibungiu, lun largu denun lueyuri liabin Cristo kei hiberuti. Li danyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumugun kei hiberi, lun tegago dunwa yuwama suru anyu wagiame, ha arumugu banya ariabu harumuga, ha abacharwa dubanya ariabu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wama luagu wasalbarun leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun labaychuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabudeme Jesu Kristo lanua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe, ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa, itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun, adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagimanu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniaga tibaginye hun niduhenyo, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridun, lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afaye ruti buribani luagu buribani, ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, ani hale labu serbei bungu yuhuma gen keisi afinya tiyan lagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisife isandu. Michiga huma mebere seni ilun di mure lelarinya gubei bungu yu hayum lugnye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidwe. Disa huma lo isun luhuyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubei. Arei dalome huwani hanigi luma hugubu dayargu harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuli tibungyu le aguwa rubai hun ani lagumu chubai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo, afuriye da huma lubungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumatin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagubai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburugu Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le, barudegu tisigene ile malati. Ani midera gun lumutin ya grigia, lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ani honga finyatin ya hagia, lun hinsin ya guahama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha gun hongua lidon buri sigene i malati. Busetin ya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichu gubai bungyu lun Moisesi. Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lun tila subudi runiwa luagu mama la hon ha adigin balin le buidu bai ladigu wa lurudu. Lurudu hon ti ha uribabanya. Ha magang badi banya, ha me beresen banya lau bungiyo, ha gafigon banya,